ubona ngani unganazaza? Wena uyibuni? Ungitshele nje ukuthi ubonani? Ungafaka. Fike groovini. Ungafaka ngisho. Ufuna ukusibona kahle, sibonise lamehlo wakho.